Chingsang na lahup tonbi, turel na samlang oibi, chinglim na pasabi ima. Khangjage nanggidamag thawna leina awa nungling marakta. Pinabiyu thawjal nungshibi ima Manipur.

0: the tutorial me am ge through the loin bhangi hujik akoi manipur de wa is a network haitare ne adudagi buyers sigumba su wa le critics wa le
1: asigumba ar exhibition ama toina pangthu pasina ayeng bala pa miyam amadi inkhalakli ban ha like pasinga kadai phoba kanaba pi bage habado madusu am tan khangse
0: sigumba me am se exposure me am se uraga student me am gi sisu tobi yai ga na khanba anoba horizon ama expand the brand khanje
1: yam dongai ji merum na chilaba matam phaktang kai thupi raga agasbani pa gi dalo khanjel ga phaktang wari butai sa bagi tan japi biwa thakachari
0: thakachari
1: Gauri Rajendra ekoi mesigi art exhibition asibu simbelang biriba singa unadana wari butai sa bagi tan jasu lobi nakre ekoi mesigi makha tarak pasidi mesigi tharo masibu yang bala kuiriba myoi singa som tang wari butai sa bagi tan jadu puna lobi nase
2: ahan bada maruk ki ming amadi laifam han haibiu
3: aige ming mainam irikhomba mite aige laifam dangboi phnang kho duga hoje hojina manipur university ki department of fine arts ki head in charge na pur gele jabni
2: maru bhai na kaung jaw de gi oza hai na kaung jaw de hena matik cha ba myo yoba khanga si una ba gi tan ja phang jaw su kam tik ngai je oza hai na dumak kaung jage oza ngasi pangthokli ba no yard exhibition se masi oza na lak ga yeng bi ba matam da hai ba tar art boxing se oza da thank na bi ba experience licensing se ki matang da masi hana ki tang hai bi
3: ngasi gi anoi gi mari rak su ba art exhibition se tasing na masi gi exhibition se uru ba matung da stia sida visual art field da bangar ri ba artisting se asi maliam da gi thado khin do na khon ta ba leite have ze tham jani han ma da aduga khoina fine art to have si sam na hamitam da ko gi performing art kum ba public te am na kehta re ko ina popularize to ngam da ba du ma subje ma di oi indoor kum ba ko exhibition hall ma da ko artisting gi mu activity sing se usera ga ma gi expression ko artist gi ma gi idea concept sing do share to ni masida lai pasida or lai sa ba harasine mana ye pasina ko gi ay pa phajaba lai na te masida visual arts ta ko gi amna darkar lai ba elements sing kamaina ko artist sing jina sinai ma gi artistic concept se sida mana hari ba elements sing kamaina sinai hai ba se yam important hoiba amani samna hai matam na ko gi color da harasi ko color da ko composition kamaina compose to ko ni hari pi ri ba space da ko na lai ama ye pa hai ba se plate oi ba plane oi ba space amna ko na lai ye tu ne sida ko na objects ki kamaina tham ga ni color ji kamaina use to ko ni hai ba se sagi composition ji da ni base to ko ne ba and the compositions da ko na color composition da sana bi ai line sana bi ai then shape da sana bi ai form da sana bi ai do ha yu ngasi gi exhibition da sida ai ne yam pensa ba ta re ai ne yam ma ji ba ji kai no ham tam ji da ko gi experimental works se ko ni experimental works se to da ra ga di artist mo ri ga ju ai ji yam ka he na ai ji yam progress wi ga mo ye ba ai di just loops up da na han san san da ngasi jo mo u ba ko ha ye jo mo u ba sa ma no khu ye ki ta da su u le ne ba ka he ta re ko gi yam to to ba ko gi artist ji da am ki da ba ana u ba u to ba just ngasi gi animation gi pen loops up ga ta u ri ji animation ja ko mi am u ye ko ana na su dum cartoon na dum u ye ge but ngasi animation na pose kamaina koina is visual art lom da kamaina pushla pa yage ka have concept masi display da ko koina u phang ise masi am top top am ne ba mama ne yusin kam to gre masi thena de ba ko adu ko ngasa ki painting da ko re ba sunga sa ki spacing gi color gi sanari ba tu on da sanari ba ko li ba asa ki cool color do ge su kamaina ma gi harmony su color me am kamaina combine ro ga mana visually satisfy hoin da ge ka have concept su ya am important ho poram ne ba adu ko ki graphics da su asi ai nu uri je han mamang do uda ba toan ba kitang top top khara ju dum u ba phang ye ba sino tap kar asi to ri je ko bai boni ge alo khara ngang si ju u ba phang ba hai ta re adi print je ko na direct ka lo pa ko han ko gi machine na thas la ka print lo na ta ba direct print ga to ko si ju just ka ta re artist ki ma gi experimental wa ga mane ba si tham ja ge
2: oza khangjering ba ma khak na ngasi pangthok li ba si gum la ba exhibition se pangthok pa se na hogalak li ba la ye pabu pam cha ba amadi asi gum ba art makhal la si da khoida ba na ha sing na ma khoida ka yam yam na si gum ba exhibition si na ka na ba pi ba ngam gani ma bi si gum tang na su zai wo pom khara dang tham bi
3: ta sing na visual art se la ye ko la sa ba ha ba sa ko not only ko gi sin pam du ke dang na te masi da khongdarak ba angang goi ro ko hai di moi da creative idea hai tare ma gi thinking hai tare ko masi gi powers ya mehgal le ba angang masa da jo ko lai ko kana ko ma ta ma ni kholi ka angang bi ba se masi jo phat te ba hai di masi gi practice ta umar tam da angang gi mind je am develop ta ye ko si jo ko na khang bi ba msang ya du ga masa gi ko na artist sing gi pham am di sang ye ba ko gi art kwa khuti ma gi medium ko gi ma gi time and space important ho ye

0: 말합니까? 이런 함께하면서 다 아로와가 먹고 있는 부터 봐야 되지. 농력 의심 가면 돼. 그 다음 상에 다 아닌 상에 올해 니기 얘기 모렌 식스만스가 그만 상에 와도 나가 자기 맞다면서 거리함 이포린 오예요. 그냥 넌 올리 많이 기대 났다고. 아주 나 아티 싱지다이나 하시는 게 이제 다음에 무슨 비비요. 그게 아로와 싱지다고. 아두가 싸나봐도 뭔가 했다. 프로필에도 방관이 해제 하시는 게.
1: 염능아이제 오자능아시 에코기 타오르마시다 마말리암다 바와하이카라 퐁독비드나 타오르마시 봉마봉판비브니 하이나 하이제버글로이나 나오자보 아무카나 타가바 퐁독체리
0: 땡큐
2: 아함바데 마루키밍암 텔레폰 칸세게
3: 아이기밍 아노라니 토이잠 아이디 람나왕카이데게
2: 시금바 아르 익지비션 에시다 옹발락비베세 한데키스나 아한브라 나트라가 마망덕 옹발락비크라바
3: 마망다 메아마마 옹발락 한데키스나 아한브디나트라
2: 아두디 마망나 슬라크 하이비크레 mamangda lakumatamda aik palaising asigi phangbi khiba mahoga aduga handak ta phangbi mahoga siga kari kari khena bagi habodo madu sum tan khangse ga
3: mahau haise mamangda phangi badu su am specially batongan tongan khuyek mayam ma ui aduga handak ki su anau batongan ba mayam amui aduna mamanga handaka comparison di data babat mamangi su yam phaje aduga handak ki su yam na khoida yam tamjeni ngai ubam khang khalgi mayam ma yawe na haini
2: akoi ni su maru si uza bamatamda aik palaising se yam thawai ta na munning bi ambos thing neje ado isasu lai poi bibra lai bigilam sil sanction bibra lai pese pam bibra habado modung tang su khangjage
3: lai ye at isa 2024 sina master lotion graphite arts da aduga exhibition adom tarok khudim mabta dum yari ngai dingam na bachat na bodom ho nei thagi su dum exhibition da potok pe yaw
2: karam ba medium de hena specialized when analyze you be bage habado modu sum tang khangjage
3: special se acrylic ka oil ka ayam mane acrylic tane hena di
2: like permanent so habidam ni na inkhalak liba like ban ha moina thamoi goi bakari waro phong du pinige
3: hause kan di tamning ai je yam na lai gre khai di social media de gi kai de gi khoi na youtube ta gi tamba ya ba khoi na khang dar ga su hai di oza da tanaba pharak ta ba yaro ga su social media gi kuthang de gi khang me ya ba me amam lai re adu gi shuma thak ta parents me am family me am ma ta ju yam na thogat pi ba se ha na gi type ta di tau dre adu du na adu gi mateng lawra ga khoi na pa mi ba po to hause kan di senior artist me amam su lai re bani na ta thak da shin tau na ra ga khoi na tam ni hai na changa pot oi bani na si gi se ma pom pha na di tam hali
2: baruk na khambire ba du su mai pa ko oi bi yo hai na agas bani phagi narul khonjegi mai kedi ge yap pause the picture
3: thank you
1: ahan bada maruk ki ming amadi laifam hana khonjegi
4: ai gi ming donaldo e ai khabam nong khai de gi
1: ngasi gi exhibition sina maruk ki oina ahan boi de mamang da exhibition gumba yeng ba chapi ki ba laikhra bra kam daw bo
4: ngasi ki sina ahan bada dinate anoi gi aina ningsang bada han ta ka umrak su bor male aina yeng ba phangsa ba se anoi mak na traga su ifal art gallery de sin bujira madum lai ta bada dum toina dum lak se yeng ba
1: exhibition gumba sin ba me am se maruk ita tata na chapi hai de na hai do maruk ki oina lai yek pagi apam ba gumba dilai bi bra na traga jes yeng ba khak tangis mai na art che pam za ba yek pa ma khai traga so adu mai no oi bra sha gi oina yek pa khot ba pam ba dilai bi bra
4: yek pa se pam me do bu hai te do ne scale am thara ga line ching bu pa yi ba adu bu phaza ba ji di dum ni loin pam me do ne ba adana dum yeng wa na wa khan wa ba dum mai na phaza ba yeng ba la ba hai tar
1: mamang da su anoi art exhibition pangtho ki bising se adu ma gi yeng hai da na so hai bi la e hai da na adu mamang gi experiencing du ga jeu jeu ma pang ᱛᱚᱭ ᱵᱮᱥᱮ ᱜᱟᱢᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱫᱤ ᱤᱥᱟᱜᱤ ᱚᱭᱵᱟ ᱣᱟᱠᱷᱟᱞᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱦᱟᱭᱵᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱠᱟᱭ ᱠᱮ ᱠᱷᱮᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱫᱤ ᱩᱵᱤ ᱵᱟᱜᱟ
4: ᱟᱭᱱᱚ ᱩᱵᱩᱥᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮᱥᱩᱫᱩᱢ ᱦᱟᱭᱵᱮᱛ ᱥᱟᱭᱟᱢ ᱱᱟ ᱥᱟᱯᱞᱚᱱ ᱩᱵᱩᱫᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱴ ᱮᱥ ᱟ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱚᱯ ᱯᱨᱚᱴᱮᱥᱴ ᱥᱟᱭᱫᱟᱨᱤᱱ ᱚᱞᱥᱚ ᱥᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱦᱟᱱᱟ ᱩᱫᱚ ᱢᱟᱞᱮ ᱩᱥᱤᱠ ᱱᱟᱥᱤ ᱥᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱜᱤ ᱠᱮᱱᱚ ᱠᱨᱟ ᱩᱭ ᱮᱵᱥᱴᱨᱮᱠ ᱚᱭᱵᱟ ᱜᱨᱚᱛᱷ ᱢᱟ ᱩᱭ ᱦᱟᱭᱛᱟᱨᱤ ᱞᱟᱭᱵᱟ ᱛᱟᱨᱵᱞᱤᱱ ᱴᱟᱭᱢ ᱥᱤᱫᱟᱫᱤ ᱟᱨᱪᱮ ᱢᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱠᱷᱟᱱ various ideas mai am tholakani colors mai am tholakani combination mai am tholakani adu thukle ena khalle hai ta
1: yam nuai jai marukang ha gori batai sana bagi tanja pibi ba
4: thank you
2: ahan mada maruk maruk ki ming le fam hana thambi
5: ai ki ming yu nam john john singh ai wang kai konsum le kai degi
2: nasi ki art exhibition ase da portrait or river art works sa mai am sigi maruk tagi maruk ki kwadi khuida zaba ama khallo hairaga de karam boi bitai no aduga khali bagi maram sina kari maram gi oite
5: ai na si art gallery sida khwaide pam na yeng jaba art ai si ki abstract art kon mai am gi lotus ki ek tana moi ki surrounding gi makhal makhal gi keno se si si na yeng ro khaino ai jaba do oi ai di ai ju la ye am mai nai na pam jaba scenery do khara oi jaba aduna di si ki abstract art si gi makhal makhal design je ama ga maga sum mana kero mana bam di ara ga ama da kitang khenra ma je si di am phaja ba pam jaba do ai gi di sina oi ra tai si loi phaja do ai favorite si ma re
2: naha mo ina se gumba art exhibition sin basina hagulak leba naha sing sida kari kari kana bati pi hai na khan bi bagi maru
5: si gi art exhibition se bisina mi kuni ma pi ngai de hona ai di khoi gi thain de honi.

0: Ya Hüseyin! Ya İmam! Amuk da Aybiko! Utki Kongtan Lepiko! Kalinyo tawri ba matawasi mo? Puno magmang matakri.
1: Ibne Jubay, hogalo. Kari gino nang na aigi utki mamang di hipto na tatli ba di. Nang na hainin mo wapam do khanna si. Tawai di, hogalo.
0: Ayna marinar gi halakpaga. Imam Shahab na imung manung puno magpudo na kufada lengkri taja badagi. Lambi yasi da tanha zarak li ba ni. Kupa singbu taja bi gano. Makarom da ut mamai lai sindri ba phawwa. Adom gi utki mamang asi da gi hogat khara ro.
1: Hogalo Jubay. Aigi thamoina chatlagi haina lepkri. Nahagna Muslimbu, Kupagi Pawa Sing Makanguna Bathaki Badasu. Aibu Tuna Lakpa Pami Haina Pau Tungare. Kariya Mukching Nani Ngai Lady Bagi.
0: Imam Shahab, Maro Chava Kupava Shishing. Pire Bado, Tata Halovigan, Numitana Manki Gatabaleti. Napai Bungo Khalifa Ali Amadi. Nayam Imam Hashin the Taukiba, Nam Taxing Ado, Ninxing Biu.
1: Adoba Jubbe. Yazid na marawanga manaduna aibu madinada lehendre. Nakhoi aikhoi khanaduna Muslim bin Nakilbu kuphagi pau lauruna bathaki bani.
0: Muslimgi mai kai dagi aniyak supa pau amtanga lakpa ngai khisini.
1: Aibu lakpiyo haiduna kuphagi machin chatpasi. Kaisi bani umaru Muhammad bin Umar na chingmana chithi irakli base. Chama yankhai dagi su helaban. Adu ayak su chatning lamde. Ngasi di Satpaya bagi tanja yauramale khalli.
0: Adu Imam Shahab, Makkagi angam mathau punamakna adomna lingki base yaningdi. Rasulgi idadi, Sultanatki mapu oyu haiba laitabani. Napai bu amadi, nayamasu Sultanatki mapu ninthi oyu phankidi. Yarabadi, Makkada hanjin biu, ain pai ba phammasi pai biduna Musliman sin bulam jing biu.
1: Aihak, Khalifagi ming tholbu kalak lubanatti. Kupasing namakoigi chitida, Ipaibung omadi yambagi matam the makoigi tamoi the pelho the bakayama lakre. Maramasina, I won the bayer togzage hirak pasida, Aishu, tumpin late hopung hamnatre. Ipana season aramba porting. Thanks hang pau busumakoina, ijet yam the tonga tamli hai. I hak, Kupada pura late rabasu, matam karagitung the muk halaki. Amaromda. Ipana Kalipawa do Napalama Mapamni. Ipagi Kubambusu, Kanu Uninglak.
0: Ya Sehravanu. Sehzadinasu, Imam Shaputing Biu. Nabudo Imo Rasul Nahibiramba. Ay Hussein de Karbalada Sahit Wagani Hibado, Ninxing Biu.
2: Imam Sahabda, a coinakari Hirubagi itik legadagi. Alana Asumto Utam Lambado, a coigi di Razi.
0: Pickly Valanza Ali. Askar Nasing Bagi Khan Biyu Ne Sehjaati.
2: Ahle Bait Ki Pukning Di Allah Tana Khang Bani. Pok Basiba Maha Ki Khudum Da Lai Bani. Imam Saab Ki Pukning Da Phaurak Pa Apam Bado Ay Khoi Gi Su Apam Bani.
0: Ibn Abbas. Nang Su Imam Bukari Gi Thing Da Bake. Rasul Gi Khandan Mut Ki Bataare Da Ko. He Makabashi Shing. Na Khoi Na. Nakoigi imam thadorak libasi bu kari gino. Thoraklo, laglo imam bu amuk tari khamaugse, amuk tari khamaugse.
3: Toglo he Jubay, toglo. Makabashi kayana numit kayani imam bu kupad chatpi dina bahai jabada imam gi pukning hong bulai kidre. Allah gi rasul na takpir manumit ado nakshilag amale ni Jubay. Kanamatan imam bu kham bayararo. Kanamatan imam bukham biyararo. Ibn Jubay, Makkagi khandan punnamakki mittagi sintharpa pirangtana lukhong oynasiyal haurabani. Imam kainabagi awabatana arab thunna tengtha haurabani. Asang amal upal wapal punnamak lep leptana layna hauri. Jeeva paan bahameng yao punnamak mamittagi mapi sintha haurabani ne Jubay.
0: Ah, yahu sen. Asukan mapukning phire pukari gi lobiri bano tindorak padangai ri ba mayon se khangu thak ta ngan na ti utam khra boi re ko
1: kari gi damak uning da duk son thabage 알라하나 세나비베데기 헤나 파바부 까리 아묵 레이리바게 마학나부 세나비라베디 가나아군바 아마타나수 두분마마 파우바 딸린방함로
0: 이마암 샤압기 뿡닝나 만두목 여우크라바데이 팅자라로 아도부 아도부 누피 영앙싱아시디 탐비람 콩로이카르가 랭비크로 똥다 똥다 파우 파우나라가 아묵 틸란자라 깨네 이마암
1: 까리수 칼로라노 Numit surak laba di cek di warna kosil laba su siba dagi nantok pangam lo siba gi pungjana lairi ba oira gadi jangal la lang tok laba su sa kaina sok lo
0: imam sa
1: ai gi tamoida allah na senabi gani haiba gi asa sa hauna le
3: imam sa ai khui ni sing nei adom bun sahit tokhraga nupi angang sing asibuna bondi oikhiwi ai makka da lairi ba makhaidi

0: Abbas.
1: Imam.
0: Ngasi sibo mapan ni palab natra.
1: Mani Imam Saf. Muhram gi mapan ni pan ba sagol se numit ki ayuk ni.
0: Ngasi humni chup na khongloi pum namak ising irik amat ta suyada tarakhidre. Ai khoi bu shaud na khulai paikhat hanana ba ibne ziyad ki loksing ni.
1: Ya Imam. Nupi angang sing ngasi gi mato hiang mangam laktre. Gaz humfu tara lu na guha tobu da su ising phang laitre.
0: Nahaka nipakun namaga chatko haijaraga ising niduna puro yadragana ngamna na puro
1: phagani phagani imam sahab ai amukti yeng ja
0: adubo abbas na khoina di khulai han sijinagano
2: ai ai lanmisa lanmisa tau na khol punamak husain ki khonglo ising na ising lo balak di bodu lohan gano
1: Musliman bhai pumnamak nupi angang sing asi amuktang yeng biu numit humni supna sarak thalak tabana mama awi bi singi khomlang kang khiduna pikli ba angang sing asi gi mato yeng mangam laktre ising kharadang lowi han biu
3: lanmesa ising sok laga purakhisanu ai tonge
1: Kong Isa, ising pawadi sokle, adubu ciksilu, kari toro kadobono haibudu kangdri, lau jasi.
3: Hey Abbas, leko, nak ngapurakli bi ising ngado, haidong kamu.
1: Hur, atuk yam na minung silay tabo togun hur, apik panghang sing ngasigi damag takalu.
3: Apik panghang sing.
1: Jiyad
3: nakoy gi nupi anan sagol utpom namak kadballagi lengoi sekta mat asida kang kang dun seng dori bani
1: jiyad nakoy se rasul buya ba kang ni ko jiyad husin budi kanano haiba nakoy ni khang dabra rasul gi majai be hazrate fatima amdi islam gi mari shubha khalifa hazrate ali gi machai bumoni habasi nako shu khangni bani ko
3: modo mun khang manani ai koin ngasi husain bu lem na thadok loi dori masi
1: rasul bu nung siraga husain bu di nung si daba
3: ei jiyar
1: nang khango husain se kulfai ra sidin taragi manung da challi bani nahak akhere ta choi dine kai ba nang lu gane
3: ai khoi mahak hon de hinsa ta roi khalifa yajit ta bait ta holo makok no lalo
1: na khoi ne siem bang masunat ta ba allah gi sing bu na khoi ne ikhtiyar tog dine thengli

0: mapani pan bagitaza nang sunong sup sin kong the Lord crani. Ado da kiti. Ahinga siso amamanayosin crani. Mapam kuding mag, may kay kuding mag, akibag yakibang aktadi. Taza nang ahing sinamapong padre ngay da, nang itabal bupudo na Lord kibago. Tawayo ay zariba mahakso, ayang ikwarog sinalaan kibadagidi. Nanggum na tukrani daw mapog si Magi. Sinabog karam na nawatamoy sinakang doon na lehuga na ba si mo. Ay na di, magipo ng patabalak na di. Ay, ipok ning nga sibo di kananan o pasin di hauga da ba? Ang tawag pa ni Dayazit, nahag na tayo bang nga sibo kaya adami hau di ba? He ahing nang siloy kino ba? Ahing nang naloy krabadi ay gitaway o'y jariba mahag puso itadagi mundo na pubikrani. Taza nang sutakin o ba? Taza nang natak krabadi ay gawa ba si kanada paugdam o gani.
1: Sahara, acik padu dana thanta kay dauri bana.
0: Imamsa,
1: nongan kibana halag lagani. Ngayak potha ho bana tharoi dra.
0: Imamsa, potha bi ho. Ta khiga daura ba thabal si upamud na. Ngayak ing jaram ba.
1: Sahara, thaz sin ta akhraga amamana hing asibu kupsil ho bagam. Nangi pun sisu, mai kai khangdana awa abatana kupsil hauraniko.
0: Imam sahab.
1: Aidi nangbu, handaki khongchat asidalai haungnaba kanna haibat. Adusu, nangna yaaba kauba maraiki.
0: Karam nale hauba ngamgadage. Aigi thamoy asibu chingnaba chamana lango itanduna natung injarakli bane. Hei sukulai paygani, ibu ngokak tawulan pamda thadok jarwai.
1: Mangle mangle sehejade. Adum na tawrabade, Muhammad ki khandaan se malayam sidegi marupuk na mang ki bata.
0: Hei busu sehe doi jawa pangan biyo.
1: Pikli ba na sabu sena rakho, kanane yang sindi ho gani.
0: Imam sa.
1: Sehera. Muharram ki tarani paan bagi numit na atiya asida thoglak kadaba shubh kayam walang ki kadagi.
0: Punsi ge aroi ba mikup adu pao badadi adongi seba phangjaning duna adongi tungin jarakli bine. Hoki ba punsi ge tangkak singda poklau parau ba yau kiram labasu. Nanay nubi bungak piramo iman.
1: Karibu warau ruga dagi. Kaine bagi ngahak tengah era bermit kup sida, aina nangonda. Kari haina pawen lam lesi ke sahir.
0: Imam sa.
1: Allah na jannatta, ikhoi gi yum hana na sabidu na tham krab. Si bagi damak tadi, cingna ningai lay. Adubu, pik na ulen nang huraga dabei cagi damak khalu bata. Amoy she pungam dana chat ki batare da ko sahira.
0: Imam sa, ay bu karam na hingaw ko ay bano. Ay bu karam na hingaw ko ay

Namidang pung mapan minit manga ayi bagi khorjai degi ani suba tangka tangballan yangkhai nipal suba pandu puthok pada teng bangba hemchan ning thaujam khonjel da ma di thoram puthok pa thokchom renubala

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon, ladies. Ke tharumda taram na uchiri. Can I be rabano? Laitong buming amtang hai biyo.
1: Laitong
0: bum nung thu jawa. Bra. Yam nungai jay tharum saru ya bira. Ngasi na phone pang bahan boi doira.
1: Ngasi
0: na phone pang bahan mali. Try taraga pang da boi doira. Telephone wali sabar supang e dongi konjel su sagi radio tabiri babum na mak lo ina tabo fangamani high view kari karam wa pham pukat pigani
1: kozi sugi thom de ham ba kwai aham ba la kun ni to a de tai ba da ba ja a da kozi ina chu na kozi ni ti to ti na thong ha de ti ja a de ni pa ma to ri ba ani chu ba de ni pa ma to ki ba
0: hoi hoi
1: a de ni pa ma to ro da
0: Good afternoon, ladies. Ki tharom si de koi nu mit khuding gi lamdam si gi nupi oi bising gi tamakta akhan na tham jaba tharom ni ko aduna ya koi na nupi sing gi thabak tharom sing aduga awanungai gi wari sabada koi gi nupi khaktang gi announcer gi duty gi sip ta pi basi ato pokhudong chada basu khara dum mayok nairam ga dabo malika pukat piri pa wafam se eto pa mathak thong basing da su hanga jage soidana tam jage tharom saru ya birak pa yam nungai jai
1: I'm going to go to the house.
0: Sebari oina amak lai basi am nungai jade khudong chadaba mayok nai haibi bane ko isai thanta oira moi ngasai gi narak yek lapa hai sidi matam pun mokta wakhal su dum pixel idana aduna lying liba khuding maksu passion khuding mak passion party gi saitang ngasai gi somna thengna biri ba khudong chadaba sing masu asumak thengna biram gani ko ngasi pukhat piri bo afam si tabiraga mari laina ba singna soidana ngasai gi passion sing ida mukta khudong chanaba anoba hena khudong chaba nungai ga daba thorang sing lakhalak poi resanu hai wafam si tham jage duga lambi chatpa matam danga saigi thorom tabiri ba singna soidana lotion biram gani lambi da gari matai matai da sang na khamjan bira kanda khongna jathok sasin tawri ba sing ta khudong chadaba thali ba sing si su ngasai gi thorom tabiri ba singi khutang da haita haijaba tare ko soidana lotion biramaga hena apaba hena chakhat pa manglam chakki sama samagi mayolom da changsin minasi hai wa phamsi tham jage
1: hoi
0: yam nungai jai ko matung ta ba tharum sing da sadum leptana saru ya biro matung da so mu wari sa kise
1: hoi
0: thagajari iram sipai degi marup ama kak na ihan hanba call oina. Tau bira akan dengan saya warisha ba pangzabani isai ama kak tang kudol tamjari taminase. Lokacari ba isai si sandiagi ashram film si degi usarani gi konjelda bimolchan mangsata bamna sairing ba nongmai tim solendrona sairang besaini.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon, Kanawai Birabano.
1: Ma'am, may hangang di gita ba kami, ma'am?
0: Hangang di gita ba? Taba kam daw rin nga siya mukting na rin, nung ayri ko.
1: Ma'am, nung ayri.
0: Yam nung ayri, jay kayi matiyan ko na kage.
1: Ma'am, yung nga si jay. Kang lada, ko yi lak ta, kay kanan budo.
0: Hoy, hoy.
1: Ati nung hay nabung nung ayri.
0: Hoy, hoy, nga sige.
1: Ano yi, chung chaga chara kye, hay jara kwanis.
0: Hoy hoy akoi gi
1: kang lada koi lakta lai ba gai nai che ira ga khan da do lakta thu ba kang gi
0: hoy hoy akoi gi ngasi nu mit si de gi haudok cha bani ko adu gi yu akashvani gi youtube live streaming gi live chat ki khutang da tabining ba mani platform ma di mata mi sei khan ba gi channel si makta da su nung thil gi pung ahu minit manga da tham jari ko si gi program se hai bi ato pa kari karam ba phong phong dok pi gani
1: nen oi namak lungai ado na chi gi ha ma to ko cha ko ya ha ma na chi gi na te i bi ha ba la ko da ong he na mu ngai ko na ong he na ha ja ro ko ni cha a me mu du mai am bu ada pa ni kang la ma ji chang ai du pha ra ja ri ong ngai ro program he he na ha ko ti ro ki da ma ka
0: hoi hoi koi gi akashvani in fal na lai jari ba si me am bum da ma ki ni ko me am gi apam ba i hul sing ma sa khang na ma pham ma tam gi ma tung in na nungsi jaraba akashvani gi nungsi jaraba listener sing gi damakta ahen ba nungairakpa thoram kaya ma lepta na hapkalak poisanu haba from si tham jage atopa kari karam wa from phongdok pining balai ri thaba
1: nem ta chu thado pa hajara ro oina nungai ra bani no ahen ba poga ma yor pa chita nyen namu nungai na hajara ri
0: hoi hoi khoi gi yam nungai jai ko khoi program sandok jaki basi kangla channel dani adubu khoi gi wari sa ba phangja ba gi khudong cha basi lobira kanda sandok jakri ba thorum syam nungai ga haira ga telephone taw bira aga paudam birak pa khoi thaba ba su hanna na thaga chari matung ta ba da su lepta na dum saruk ya biro thaba wari sa ki
1: kangla tu ne anda gi sangai ki ne mana phone ba amana edo da tai au ba mina dia dum ai dia kai tari no ne khalang ani ani ma tong ta ra kai ba da karam ba tari no na
0: hai hai kai na sudom phil de chat pa da theng na jab ni ko hai di koi radio se ani set ani ga nakan nakan ga tham ga dum lepta na tabi banu sira ba lisna ke ama koi lai lai jab gi akashvani phan ga si so dum lai ba ngam bani hai ba hafam se tham jage yam nungai jai thaba tharum saru ya bi ta ga chari matung amuk telephone tau biro tharum saru ya bi

0: taba lotion mangam jedaba ko aduna tharum tabiri bising nasu mayek seng na kitang tahaning ba haibi amung tang gahan haibi yo
1: jole re mutak
0: hoi hoi haibi yo haibi yo tajare
1: adu adu tama sin han le le ko me mot ya akat tan gi de men sin de list to skem ban ba wo gi se ang kong gi gi
0: hoi hoi asigi thabak se koi book ama maintain adum tau jai ko haide koi good evening manipur good afternoon ladies ke orga so koi life on in program da telephone tau bira ising sigi ming life ama duga khanbirakli ba isai singa koi phajana record ta maintain toroga tham jai duga tariba announcer singa su adum koi gi check toraga adum phone je pick up tau jabani haijaba ko aduda hena kupsinna akoi khare hena soidanna ba haijaba tare khare hena kupsinna telephone tau birai ba listener khuding makki ning bathung hanjana ba hena khara kuina kupsel la hona jage haibo apham si tham jage aduga nungshi jarba listener sing telephone tau birai ba sing na su kitang bap ta biraga ngasai gi akashbani imphal si mayam pumba gini isa khak ki na te aduga akak na ba matam da ai adum loinamak telephone tau gani haibo ap khalon si kitang thadok pirakanda mayam punna tharom saruk yabinaba gi khudong jaba platform duma su pimina si haibo apham si su tham jage
1: ko adum na ko kada ji sa malai
0: ho hoi
1: sa malai mo khan wi ko kon ma lai ti dim lau thuk pe ko
0: hoi hoi
1: lau thuk pi ye ti ka ta khan ni na dong khan le
0: hoi hoi koi akashbani imphal gi koi gi announcer sing na su ko angam ba thak ta mayam gi ning ba thung na ba hona jabane du bu akashbani imphal gi thorom sing adu ga akashbani imphal bu nung si jab listener ne yaman ki ba na hai jab tare koi gi program sing si sandok pada telephone ok pada na sai gi phone to biram ba sing koi hangat na yeng jab da kitang koi da khuyo na man ba hai ga dra khodong cha da ba su soi da na announcer sing na theng na biram gani adu bu tabiriba singgidamakta penaba hena kupna yengsilakanda kadaida kari shoiki gadage duga matung taba singdasu hena mapung phana mayamgi thagul tawguda penaba hona jage haibo apham si tham jage
1: thangde
0: hoi hoi
1: adme ba to kan kada jage lila ne
0: mhm
1: mayam
0: haibio tajari
1: lila sanagi wa de autong ka ti yebiro prayaga
0: hoi hoi ai mathak thang ba mari laina basing da soidana pukhacha ge akoi gi me ma duga isana khoida biri ba pochi no ma phadok su ko akoi mani ma lagi chithi pau khum da so dum chithi thabirak ba nungai jega ni tham jege ko
1: hoi
0: thaga chali matung ta ba da su lepta na thorum saru ya biro matung da so amu wari sakhi se
1: aga seri
0: le da taram nok chali

ni tangjam asum na lay account si kanbi rakli ba isay mama do lay sabi do angaw bido ay gipukning lay ko say hay na sayaw isay sini say sagli ba sing di umarjit amadi pusparani sayreng ba romi maitay amadi sayrang ba tomba tangjam isay lantok chari taminasi.

Lakna basu oina bani. Aina nungsi na oina jabada warau banangi na tau dutabu yengning bagi lakna bani. Kamban chau jabi thamoy sinadi lengdana nakna leiri nanakta. Ato palamlan bi kanagi oikidara khanbada singna jabana thanba thamoy ni. Na tau da ngau jabada hainara basu miyamna lamhen bini. Ngau kini aidi nangbu lakna kini tattana.

0: Lorinda, punsi ai bisti awan ngai ni. Ngasi ki ngai ko taki sigi thorom da. Thamoi gi mecha kuba, thamoi gi nim hunba. Isai makal makal ki ama tamina ke. Adulo shile pasi di koi khara harau ngai ba. Isai ba tamina re galo shile gadi. Hera ngai ga dana khale Lorinda.
1: Ajumba makni Harrison, thamoi da potlum pu ba isai na lo shan da sun ngai ti. Aroi boi na lokachari Miss Na haina sai ho ba. Ras elangbam amadi jena khuman them ani gi apun ba khonjel da. Ras elangbam masamak na sairing ba amadi Wilson ning them chana sairang bai sai ni isai sibu khoidana khanbirak liba marup singh di kautuk mamang lekai dagi Rajesh Jennifer Lawrence Kriti Das Premila amadi thoibini marup singh asina yang warong na thamoi pandabara nuksi khangdabara haiduna hangbirai Harrison mamang dei sai lokhat pikide hainasu panbire yang warong na ibire haijabatare adubo ekhoi ki maikai dagi abuktang khumhausi thamoi pandabasu na chade nuksi khangdabasu na chade marup singh na thaurang na ngai biri bai sai ngasi gi ngai khota ki sigi aroi bai sai oina lanthok chari.

0: 767.
1: ngasigi oinadi ngai khota ki si thorum nan thok chaba matang asida lo sinjari
0: tharuk tabiram liba morup singbu adongi maru harrison kaisama madi
1: lorinda yumnam na amukahanna khurum jari.

Good evening, Manipur. Thorum si kudol gani subdalan thoksa kaduri ba. Isai esisu matam isai ikan birak ba SMS makak tengnazari. Sok na thamo ibu tembi ba sum na sehori. Isai esibu sesakli bi maiba manita. Maiba manita chanu sereng ba Alex ko. Isai esikida mag SMS ta thawayauna ning sing birakli ba sing asina. New Chekwan dagi Aboy Jackson Luang ba Amadi Abecha Marup Singh sinakwidana khanbirak pisaini khodol tamzari punanuwai na taminasi.

tangka kasi dalang tok sari ba manipuri flam isa yero bida tahan zari ba isa yasi angaw ba pa kang flam basi dagi lokot jari isa yasi bu sesek libi priya kaksing sering ba nandoni ngomba amadi serang basing bobos na kang na amadi amrzit laurimbam

matam gi khongset pu kara na thing bangam ga dagi punsi gi khongset pu su kara na thing bangam lo ga dagi matam na lepta na suma suma hojan khebena numidang gi pung tara ta khiba ga loina na akashvani imphal gi sangai channel gi aroi ba thoram lanthok sanaba gi matam su yorok ne pungpham masida thoram tabi ri ba sing gi damak ta pu du na lakseri tongan tongan ba git sing matang matang oina khodol gi han ba da lanthok sa ga dori ba gi rasibo sesak li ba sing anuradha padwala madi udit narayan